bayan ruwan sama na farko ko kuma lokacin da zaitun ya nuna akan reshe. Da farko, mutum bai koyi auna lokaci ba, ya koyi karanta shi ne a cikin halitta da kuma rayuwarsa. A yau, za mu bisawan waɗanda suka fahimci harshen lokaci a ƙasar Falasɗinu. Za mu yi tafiya daga agogon rana zuwa tsofaffin kalandar noma, daga masu ƙididdige lokutan ibada a Ƙudus zuwa hasumiyoyin agogo na daular Usmaniya. Yadda wata wayewa ke auna lokaci yana kuma nuna yadda take fahimtar duniya da ɗan Adam. A zamanin da babu agogo, idan ana son ƙayyade lokacin wata alƙawari ko lokacin shuka, ana ɗaga idanu zuwa sararin sama, inuwar da take raguwa yayin da rana ke hawa, sannan take sake tasowa bayan rana ta wuce tsakiyar sama, ita ce jagorar farko ta mutum. A yankin tsohuwar Falasɗinu, agogon rana na dutse da suka rage daga zamanin Roma da Byzantine suna daga cikin bayyanannun alamomin wannan neman. Wasu 'yan layuka masu sauƙi da aka zana a kan dutse suna nuna babban motsin da ke faruwa a sararin sama a kan ƙasa. A wani lokaci, mutane ba agogo suke dubawa ba, inuwa suke kallo kai tsaye. Amma lokaci ba wai awanni kaɗai ba ne. Ga manomi, lokaci yana nufin rayuwa kai tsaye. Lokacin da ruwan sama zai sauka, lokacin da za a noma ƙasa, da kuma lokacin da za a girba zaitun, duk suna da matuƙar muhimmanci. Saboda haka, a cikin tsohuwar al'adar noma ta Falasɗinu, kalanda ba kawai jerin abubuwan da ake rubutawa a kan takarda ba ne, ƙwaƙwalwar ƙasar kanta ce. A shekarar 1908, a lokacin tono kayan tarihi da aka yi a tsohon wurin zama na Gezer, an gano wani ƙaramin farantin farar ƙasa daga ƙarni na 10 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi sallam. Wannan rubutu, wanda a yau ake kira kalandar Gezer, yana nuna cewa ba da lambobi na tunani kawai ake auna lokaci ba, ana auna shi ne kai tsaye da ayyukan noma. A kan dutsen, an ambaci watanni ta hanyar ayyuka kamar tattara inabi, shuka da girbi. Wannan tarihin lokaci na kusan shekaru 300 yana ɗaya daga cikin tsofaffin takardun da ke nuna yadda aka haɗa lokaci da tsarin motsin ƙasa a wannan yanki. A nan, wani alaƙa mai ma'ana yana bayyana. Ɗaya daga cikin tsofaffin rubuce-rubucen lokaci da suka kai zamaninmu daga ƙasar Falasɗinu, a yau ana adana shi a gidajen tarihi na kayan tarihi na Istanbul. Lokacin da aka sassaƙa a kan dutse a Falasɗinu, har yanzu ana ci gaba da kare shi a Istanbul. Alaƙar ɗan Adam da lokaci daga baya ta koma wani mataki da ya dogara kan ƙididdiga masu matuƙar daidaito. Yayin da ake ƙara nazarin motsin rana, aka fara auna sararin sama ta hanyar lissafi. A Ƙudus, lokaci ya zama wani muhimmin ɓangare ba na noma kaɗai ba, har ma na addini. A cikin wayewar Musulunci, nazarin sararin sama domin tantance lokacin sallah ya haifar da sana'ar muvaqqit, wato masu ƙididdige lokaci. Su ne masu gadin lokaci, suna ƙididdige matsayin rana, tsawon inuwa da sauyin yanayi domin taimakawa wajen tantance lokuta daidai. A cikin ɗakunan muvaqqit da ke harabar masallacin Al-Aqsa, suna amfani da taurari wajen ƙididdige kusurwar rana. A Ƙudus, lokaci ya wuce zama abin kallo kawai, ya koma wani ilimi da ake ƙididdigewa kuma yake tsara rayuwa. Da tafiyar lokaci, birane suka girma, kasuwanci ya bunƙasa, aka samu kafa hannuyen sufuri. Ta haka ne lokaci ya sauko daga sararin sama zuwa dandalin birane. A ƙarshen ƙarni na 19, hasumiyoyin agogo da suka fara tashi a yankunan daular Usmaniya sun bayyana a Falasɗinu ma. Hasumiyoyin da aka gina a Nablus, Yafa, Haifa, Akka, Nasira, Safed da Ƙudus sun zama alamomin sabuwar fahimtar lokaci. Musamman gine-ginen da aka yi domin cika shekaru 25 na mulkin Sultan Abdulhamid na 2 sun kuma bayyana wannan sabuwar fahimtar lokaci a biranen Falasɗinu. Hasumiyoyin agogon Nablus ta shekarar 1901 tana daga cikin fitattun misalai. Daga wannan lokaci, agogon jama'a da ke dandalin birni ya maye gurbin lura da lokaci na mutum ɗaya. Ɗan kasuwa yana buɗe shagonsa bisa ga agogon. Mutanen birni kuma suna tsara rayuwarsu ta yau da kullum bisa wannan tsarin lokaci. Hasumiyar

0: Guguwar Nablus har yanzu tana ci gaba da dauke da kwakwalwar birnin, duk da cewa sama da karni guda ya wuce. A Kudus ma an samu irin wannan sauyi. Hasumiyar agogon daular Usmaniya da aka gina kusa da kofar Yafa tana ɗaya daga cikin wuraren da birnin ya fara hulɗa da lokacin da injin agogo ke aunawa. Tarihi yana ba mu wani darasi da ba za a manta da shi ba. Na'urar da ke auna lokaci na iya tsayawa, ana iya cire kafafunta, ana iya rusa hasumiyarta, amma ba abu ne mai sauƙi a goge lokacin da ya riga ya sassaƙo cikin kwakwalwar al'umma ba. Kodayake an rushe hasumiyar agogon Kudus a zamanin mulkin Birtaniya, tunanin rayuwar birni da take wakilta ya ci gaba da rayuwa a kwakwalwar Kudus. A wannan tafiya daga inuwa zuwa hasumiyar agogo, kayan aikin sun sauya, amma buƙatar ɗan adam ta fahimtar lokaci ba ta sauya ba. Ga manomi, lokaci yana nufin ruwan sama; ga musulmi, lokacin ibada; ga ɗan kasuwa, lokacin buɗe shago; ga birni kuwa, shi ne tsarin da rayuwar jama'a ke tafiya da shi tare. Lokaci madubi ne da ke nuna lokacin da wata al'umma take aiki, lokacin da take hutawa, lokacin da take shuka iri a ƙasa, da kuma abin da take son miƙawa ga nan gaba. Daga kalandar Gezer zuwa masu ƙididdige lokaci na masallacin Al-Aqsa da kuma hasumiyar agogon Nablus, duk waɗannan alamomi suna taƙaita yunƙurin ɗan adam na tsara rayuwarsa. To, masu sauraro, bayan mutum ya koyi auna lokaci, ta yaya ya adana ilimi? Ta yaya rubuce-rubucen da aka yi a kan duwatsu, fatan dabbobi suka tsira tsawon ƙarnuka a cikin koguna da hamada? A shirinmu na gaba, ƙarƙashin taken "Masu hikimar hamada, masu shiru", za mu bi sawun ilimi da tsofaffin gidajen zuhudu na farko. Har sai mun sake haɗuwa, za mu ci gaba da gano ɓoyayyun labarin Falastinu. Ku kasance tare da mu a sashenmu na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Falastinu, ɓoyayyun labarai.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.